0: Muli, magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan at kapatid sa Ignite Radio. At salamat muli, kapatid, na Yesar, sa iyong patuloy na pagtulong sa akin upang tayo po'y maging bahagi ng Ignite Radio at tayo po'y makapagpatuloy sa ating paghahayag ng salita ng ating Panginoon. So, patuloy po tayong mag-aral gaya po ng aking ginagawa at sinisikap po natin na gamitin ang tatawag po natin salita ng Panginoon na siyang basihan, batayan, basis ng ating pananampalataya. Kaya dapat lahat po ng ating ginagawa ay dapat nakikita ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po ayon sa kalooban ng ninuman, kundi kalooban ng Diyos. So sa gabing ito ay patuloy po natin na pag-aaralan o talakayin ang kahalagaan na tayo ay magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon Jesu Kristo. At nasabi po natin na sa pamagitan ng kanyang kamatayan last time, sa pamagitan ng kanyang paghahandog ng kanyang sarili, tayo po ay nagkaroon ng tatawag po natin na kapanatagan na mayroon tayong kaligtasan sa pamagitan po ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya patuloy po natin na tingnan isang halimbawa dito po sa Hebreo chapter 10, ay mayroon po maganda na kanya sinasabi ng ating Panginoon Jesus na bakit kaya mas mahalaga na bigyan po natin pansin, hindi po yung ating sariling kaisipan, hindi po yung ating sariling damdamin, hindi po yung ating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos, sapagkat ang ating pinaka mabuting halimbawa na dapat po natin tularan ay hindi po tao, kundi ang Panginoon Jesu Kristo. Tingnan po natin. Sabi po rito sa Hebreo chapter 10, para maunawaan po natin bakit kinakailan tayo sumunod sa kanya. Sabi po rito sa verse 7, Hebreo 10:7, dito po tayo magsisimula. Panimula lang po ito. Sabi po riyan sa verse 7, kaya't aking sinasabi, narito ako, o Diyos, upang tuparin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat tungkol sa akin. So papansinin po natin, dito ay sinasabi ni Jesus na siyang tutupad. Bakit? Sapagkat mayroon pong dahilan o layunin. Sabi nga po rito sa mas naunang talata, sabi po riyan sa Hebreo 10:5, dahil diyan nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya nianda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya kung maalala po natin ay ito'y bagay na sinasabi po riyan, sabi po natin lang nakaraan, ay sabi nga ni Juan Bautista, nung nakita niya si Jesus, ay sabi narito ang kordero ng Diyos. At alam po natin sa John chapter 1 din, na si Jesus, na siya'y dati, ang sabi po doon sa Juan chapter 1, siya ang salita o siya ang berbo o siya ang logos at siya po ay nagkatawan tao bilang Jesus. Kaya sabi po riyan sa Hebreo chapter 10, ay ang hinanda daw ng Diyos, sabi niya hindi hain, handog na hayop, kundi kaya sabi, kaya inihanda mo ang aking katawan. So nakita po natin yung kanyang katawan bilang si Jesus nang siya isinilang sa pamagitan ng kanyang inang si Maria, siya'y nagkatawan tao, base po sa Juan chapter 1 verse 14. So nang po siya'y nagkatawan, ay alam po natin na hindi madali dahil sabi nga po natin siya'y Diyos, siya'y magandang kanyang kalagay, ngunit siya'y nagpakababa. Alam ng ating Panginoon Jesus kung gaano kahirap yung kanyang daranasin sa kanyang kamatayan. Ngunit kanyang, sabi nga sa dyan sa verse Hebreo 10, sabi rito, kaya't si aking sinabi, narito ako, o Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Kung papansinin po natin, meron po siyang binanggit din eh. Kung bago po namatay ang ating Panginoon Jesus, o bago siya pa ako sa krus, ay dito po sa tiyatawag po natin na Mateo chapter 26, kung hindi ako nagkakamali, mayroon pong sinabi ang ating Panginoon Jesus na nang siya ay nasa garden, sabi po riyan sa chapter 26, verse okay 26 pababa. Nung sabi po yan ay hindi po yan, okay, tatawag po natin na dito yung word na sinasabi niya sa tatawag po natin hindi sa okay chapter 26 verse 36 ada hindi 26 kundi dito po sa 26 pa rin Matthew 26 sabi po yan sa verse 39 yan. Although simulan po natin sa verse 37. Ngunit sinama niya si Pedro at dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kaloban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis sa halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maari, hilay mo sa akin ang saro ng paghihirap nito, gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So maliwanag na bago siya huliin o bago siya ipako sa krus, ay alam na Panginoon yung kanyang daranasin. Kaya kung maari, sabi niya, kung maari ay alisin mo. Pero sabi niya, gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So nakikita po natin siyang mabuti't magandang halimbawa. Ang ating Panginoon Jesus ay hindi yung kanyang sariling kalooban ang kanyang sinunod, dahil nakikita niya yung kahirapan na kanyang daranasin. Ngunit sabi niya, ang iyong kalooban o Diyos o aking Ama. So maliwanag din na aking binabanggit ngayon gabing ito na sa ating buhay din kumisang ganyan tayo. Matigas ang ating ulo at gusto natin ay masunod yung ating sariling kalooban. Ito yung aking nais. Ito yung aking gusto. Pero ang ating Panginoon Jesus, bagamat siya'y walang kasalanan, naparito upang akuin, upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Siya ay, at tiyatawag natin, sumunod sa kalooban ng Ama. Bagamat mahirap, sabi niya, kung maaari lang, pero ang iyong kalooban ang siyang masunod. So alam po niya ang kanyang paghirap. Kaya dito po sa Hebrew chapter 10, sabi niya, ang iyong kalooban ang siyang okay, upang tupdin ang iyong kalooban. So maliwanag po riyan, itatawag natin, dalawang beses po riyan sa Hebreo chapter 10, verse 7, ganun po sa verse 9, sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog, pinalitan ng mga handog ni Kristo. Dahil alam po natin ang mga dugo ng mga hayop, sabi po riyan sa itatawag natin verse 6, ay hindi nalulugod ang Diyos sa mga handog ng mga Israelita sa panahon na yun, kanila paghandog doon sa templo o kaya tabernakulo na sila ay nag-aalay. Siguro sa pwede natin sabihin ay naging kaugalin na lamang ng mga tao yung tatawag po natin paghandog. Ibig sabihin ay wala na yung tunay na damdamin. Maaaring po gano'n. Tatawag po natin kaya ang nangyayari ay naging ritual na lamang. Ganon din sa atin siguro kung minsan-minsan sa ating pananambahan ay naging ritual na lamang na ikaw ay maka-join sa tatawag po natin pananambahan sa loob ng iglesia, sa loob ng kapilya, sa loob ng church, sa ating pagtitipon, naging kagawian mo na lang. Wala na yung tunay na damdamin na maglingkod sa ating Panginoon. Hindi po dapat ganyan. Kaya makikita po natin dahilan kung bakit kinakailangan tayo magpatuloy na maging malapit sa ating Panginoon. Okay? So sabi ko rin, balikan po natin Hebreo, so dalawang beses, hindi po yung aking kalooban, sabi niya, kundi ang iyong kalooban. Verse 7 and verse 9. Yung verse 10, sabi po riyan, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng minsan pagkahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Oh, napakainam po yung statement once for all. Yung ginawa ng ating Panginoon Jesus kumpara sa ginagawa ng mga Israelita noon at hanggang ngayon, sila'y naghandog ng tiyatawag natin bawat pagkakasala, ay mayroon silang ritual na sinusunod, nag-aalay, dinadala doon sa templo at sila'y pinag-pre-pray. Ganun din po sa once a year na pag-alaala nila sa tiyatawag natin Passover, ay tatawag natin ginagawa, magkakatay ng hayop at kawiwisik doon sa mercy seat. So ito'y kanilang ginagawa.
1: So ipipaulit-ulit at ang mga nangungunay na namatay. Ngunit ang ating Panginoon Jesus, nang siya nag-alay, sabi nga po riyan, ay minsanan lang. Kaya minsan pagandog sa ng kanyang sarili at iyo sapat na.

buhay at pag sinabi natin buhay at dugo, upang maalay, tatawag natin may kamatayan. Kaya sabi yan, yung word patay, dugo ay pare-pares yun ang kanyang binabagi. Kasi wala naman patay kung wala naman buhay. Wala naman buhay kung wala naman dugo. So ito ay tatawag natin pare-parehas. Kaya kung titingnan po natin inialay ni Jesus para sa ating kapatawaran ay ang kanyang buhay. Yung kanyang buhay, binigay, yung kanyang dugo, sabi nga doon ay talagang inialay niya upang siya mamatay. Dahil naalis ang dugo, siya ay namatay. Kaya sabi po riyan sa verse, ay minsan lang niya itong ginawa at ito ay sapat na. Hindi na kinakailan paulit-ulit. So, kung ako ay sabi ko nga, doon na lang ako sa binsanan, di ba? Hindi yung paulit-ulit. Kaya dito ay dapat natin tingnan. Hindi mo na kailangan pa yung one time, ganun tayo kahilig sa ating buhay. Eh bakit di tayo manatili doon sa minsanan? Bakit tayo palipat-lipat kayong iba? Ito tawag natin na may mga taong kung saan paro o pumapunta. Eh dito sinasabi riyan, walang ibang daan, walang ibang makapagliligtas sa atin, walang ibang katotohanan, tanging ang ating Panginoon, Jesu Kristo, ayon po riyan sa Juan chapter 14, verse 6. Tuloy po natin, Hebreo chapter 10, verse 12. Okay, simulan ko lang sa 11 para maganda. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ngayon. At yun din mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalan mga hain yon. Dahil ito po ay tiyatawag natin simbolo lamang kanila ginagawa. Ngunit, sabi rin sa Bustod, si Kristo ay minsan lamang maghandog dahil sa mga kasalanan. At ito'y sapat na pagkatapos lumuklok sa kanan ng Diyos. O, napakainam. Yung ating pag-asa, yung ating tagapagligtas na si Jesus, ala hindi po siya nanatiling patay kundi siya muling buhay. At sabi nga po rin sa talata, siya po ay sa verse 12, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos. So ibig sabihin, ang ating Panginoon Jesus ay nasa langit. At siya ngayon, tatawag po natin, buhay na namamagitan. Buhay siya na namamagitan para sa atin at sa Diyos. Eh pero pag sa buhay po natin, pag halimbawa, meron kayong tagapamagitan, malakas kayo ngayon sa isang opisyal, sa lipunan, ngunit pag namatay na yung opisyal na malapit doon, wala na, nawawala na yung ating tatawag natin mga influensya. Di ba? Nakikita po natin, yan po yung realidad na mga tao kumisan ay pag nawawala na ng tatawag natin kapangyarihan, lahat kung sa baba, wala na rin magawa. Dahil mayroon katapusan. Bawat kapangyarihan sa mundong ito ay may hangganan. Bawat impluensya ay may hangganan. Kaya huwag natin pagmalaki kung anong mayroon tayo ngayon, kundi dapat tayo marunong magpakumbaba. Dahil meron tayong isang kailangan, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus na siyang tanging tagapamagitan sa atin doon sa kalangitan, alang-alang sa atin at siya buhay at kailanman ay hindi ito mapapawi, kailanman hindi ito magtatapos, kailanman ito ay walang katapusan sapagkat siya ay buhay na nakandang tutulong sa bawat manampalataya sa ating Panginoon Jesu Kristo. Sige, tuloy pa natin. Sana tayo, verse 12 kanina. Then sa verse 13, okay. So maliwanag yan sa verse 14, sapagkat we sa pamagitan ng isa lamang paghandog ay kanyang pinapaging banal, magpakalinis ang mga nililinis. Sino kanyang nililinis? Siyempre mga taong sumampalataya, di ba? Sabi ng Panginoon Jesus, kumayo kayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. At ang sino man sumampalataya at mabautismoan ay maliligtas. Marcos chapter 16, verse 16. Maliwanag na dapat natin ipangaral yung ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo ngayon? Si Jesus, tunay na Diyos, nagkatawan tao, siya ay nagsakripisyo, siya ay namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay. Yan po ang ebanghelyo at tayo naniniwala sa kanyang muling pagbabalik. Dahil po yung kanyang pangako. So ipangaral po natin, kaya sabi po riyan sa verse, sa mga taong pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya sapagkat ikaw ay may ugnayan o may relasyon sa ating Panginoon. Isang halimbawa, gusto ko lang po gamitin na halimbawa, kahapon tayo po ay nag-ayos ng tatawag po natin daluyan ng ating tubig o nawasa po natin, naglagay ako ng bagong tubo. Itatawag natin na PVC pipe at ito ay idikit-dikit lang, lalagyan mo ito ng solvent

0: তারা সেখানে দিদি কি জানবো আমি কই করি তো ওইটা তাও কোন তেম না দাহিল বাগুং লাগাইলাম মা আর তা খালি না মা গা বুকসান আমুই আমুই মো পারি নিয়ং আমুই নাং সলবেন সেবিক সেবেন দিন পারি নিয়ং হিন্দি না খা উইলিং আমুই নাং সলবেন পানি তো মাতাগা সেবিক সেবেন হাবাং ইতে ইয়ং গিনা গামিত দুমা দালে আং তুবিক লুমিলি নিশিয়ান আত না আলিসা কানিয়াং আমুই সো ইন কনেকশন সা আতিং বুহাই মা কাইবিগার কাপাতিদ না sa Ignite, pag tayo po'y nanatili na nakakapit may ugnayan sa ating Panginoon Jesus, ang dumadaloy sa atin na hindi po yung sa atin, kundi dumadaloy sa atin yung galing sa batis na matatawag po natin na malinis. Yung ating sina sa buhay, galing sa ating Panginoon, dumadaloy sa atin buhay sapagkat tayo nakakabit sa Kanya. Ay po ron sa Roma, chapter 9, kung makikita po natin, 9, 10, 11, ay tayo po'y nagkaroon ng ugnay sa ating Panginoon. Ibig sabihin, dumadali sa atin ay mula sa ating Panginoon. At tayo po'y kanyang nililinis. Ngunit, kung ikaw ay lumayo, hindi ka nanatili sa kanya. So, ibig sabihin, darating sa'yo, ikaw ay magiging stagnant. Ibig sabihin, hindi tuloy. Ano mangyayari sa katawag po natin? Dumi, andyan lang. Pero pag tuloy-tuloy yan, ay tatawag natin nililinis. Diba? Nakikita po natin tulad po ng mga tao may sakit ngayon, tiyatawag nilang diabetes, o marumi ang kanilang dugo, ang kanilang ginagawa ay kinakailang kakabit sila doon sa aparato ng pang-dialysis upang malilinis ang kanilang dugo. Kaya pagkatapos ang kanilang dialysis, nagiging presko ang kanilang pakiramdam dahil may connected na naglilinis. Iyan din yung ating sinasabi ng ating Panginoon Jesus, na pag tayo na natili sa Kanya, nililinis tayo ng Panginoon. Yes. Eh sabi nga, nililinis. Ibig sabihin, meron tayong magandang kalagayan, meron tayong magandang kondisyon sa spiritual na buhay. Kaya sabi ko, no retreat, no surrender. Kaya dapat tayo patuloy na magtiwala sa ating Panginoon Jesu Kristo. Dapat tayo patuloy na manangan sa Kanya. Patuloy po tayong tatawag natin na manatiling maglilingkod sa Kanya upang sa ganoon makamtan po natin ang tunay na kalinisan. Kaya nawa sa bawat isa sa atin ay ganun tayo. Kaysa itong ating pinag-aralan ay kahalagahan na manatili tayo sa ating Panginoon Jesu Kristo. Okay, tuloy po natin. So dito po ay tuloy ko na, basahin na natin para mapunta po tayo sa main verse ko. Ang Espiritu Santo ay nagpapatuto rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, itong aking maging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na yun, sabi ng iukit ko sa kanila puso ang aking mga utos at italim ko sa mga ito kanila sa mga isip. At kanya rin sinabi pagkatapos, hindi ko maalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. So isipin po natin yung verse 17. Maliwanag na pag ikaw ay nanatili sa ating Panginoon, ay sabi riyan, ikaw ay nandoon sa kanya, presensya, may ugnayan. May relasyon. Tinanggap mo, naniwala ka lang siyang iyong tagapagligtas, siyang iyong Panginoon at siyang iyong hari, siya ay Diyos. Sabi riyan, hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at kaso. Napakainam, mga kapatid. Ano? Ang magkaroon ng ugnayan, tamang relasyon sa ating Panginoon. Sabi, isipin mo, kakalimutan ang tao, kung minsan itatawag natin, hindi makalimut-limutan. Pero ang Diyos, na totoo, alam niyang lahat ng bagay. Ngunit pag ikaw nagkaroon ng ugnay sa kanya, sabi niya, hindi ko na alalahanin. Isipin natin, yung mga kasalanan po natin talagang pinatawad ng ating Panginoon. Kung sa tao, balik-balik sa iyo, ito, ginawa na, minsan ang ginawa na naman, yan na naman. Di ba? Ganyan tayo kumisan. Pero ang Panginoon, never na kanyang binabalik. Di ba? Wala siyang isusumbat. Hindi tayo pinatawad at kinalimutan yung ating mga kasalanan. Ayan po sabi yan sa verse, verse 17. Kaya ko pinaniniwala sa mga tao sumampalatay, nilinis ng Panginoon lahat ng ating mga kasalanan simulan tayo magkaroon ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Nakagawa tayo, humingi tayo kapatawad, nilinis tayo ng Panginoon para tayo naging isang tulad ng isang bata. Bakit ko sinabi yung bata? Sapagkat ako'y naniniwala na sa isang bata ay wala pong siyang muwang, siya po'y walang kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan ninyo ang mga bata na lumapit sa akin sapagkat sa kanila
1: ang kaharian ng langit. So, ibig sabihin, malinis sila. So, sila'y may katiyakan. Kasiguraduhan. Pero tayong mga tumatanda, ayan, tumatanda, ay may kasalanan. Pero sabi nga, pag humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon Jesus, tayo po'y papatawarin ng ating Panginoon. Sabi po yan, hindi ko naalalahanin pang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Wow, napakainam. Ano pa? Sabi po rin sa verse 9:18, sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailan pang maghandog dahil sa kasalanan. So, maliwanag po rito na tinatawag po natin, pinatawad, sabi doon sa verse 17, kinali mo, alalahan, hindi ko na gugunitain. Pero, ibig mo sabihin, hindi ka na magkakasala. Dito naman tayo nagkakatalo. Kamisan, mayroong mga tao, sabi nila, dapat magpakabanal ka. Totoo yan. Pero hindi niya sinasabing, hindi ka na magkakamali. Kaya sabi doon, pag nagkamali ka daw, parang hindi mo daw naintindihan. No. Hanggat ikaw ay buhay sa mundong ito, hanggat ikaw ay ikaw, hindi po natin maiwasan, natatawag po natin, andyan palagi ang pagkakamali malimit. Kaya naalala ko po yung dalawang magbiyanan. Mga yumaon na ito, magbiyanan na ito eh. Nag-discuss sila daw nung unang panahon. Sabi nila, pinaninindigan ng isa. Sabi niya, ang isang Kristiyano ay wala na sa kasalanan. Sabi naman ng isa, sabi, hindi, mayroon pa rin yan. So, totoo, pareha sila. Sabi ko nga sa, nagtanong sa akin, ano ba tama doon? Sabi ko, pareha silang tama, sapagkat sabi ng Panginoon, nilinis tayo. Kaya lang, hindi naman tayo inalis ng Panginoon sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan. So, ibig sabihin, andyan pa rin mga kasalanan sa ating lipunan. Bagamat as a Christian, tayo po'y namumuhay, sinisikap po natin iwasan, paglabanan ang lahat ng uri ng kasalanan sa mundong ito. Dahil mangyayari lamang na walang kasalanan pag tayo po'y nandoon sa presensya ng Panginoon. Kaya habang tayo buhay, kaya sabi nga ni Juan, dito sa unang Juan, chapter 1, kung sinasabi mo ikaw ay walang kasalanan. Sino ba kausap? Mga mananampalataya. Mga anak ko, sabi niya, anak niya sa pananampalataya doon sa unang Juan eh. Sila'y mga Kristiyano, sila'y mananampalataya, sila'y tagasunod ni Jesus. Ngunit sabi niya, kung sinasabi niyo wala kayong kasalanan, sinungaling kayo, wala sa iyong katotohanan. So binabanggit yan na ang tao, ang Kristiyano, itatawag natin, may pagkakasala pa rin. Kaya lang, hindi na itatawag natin nature nito, hindi na itatawag po natin na dati na niyang kagawian. Siya po itatawag natin mayroon pagbabago sa buhay. Hindi na po yung itatawag natin na dati niyang ginagawa ng kasal. Naalala ko po nung ako'y pumunta doon sa isang pagpatay, ano, patay. Sa isang lamay, dahil mayroon po namatay na aking pinuntahan, na ang lamay na ito ay pinuntahan po natin, bagamat hindi po siya nag-attend sa church dahil yung batang namatay ay abnormal at sabi nga po natin, malit lang, 13 years old o magpo 14. Kung titingnan mo yung laki ng bata ay parang dalawang tiyatawag natin 2 feet lamang. Ganun po dahil siya po abnormal. Simula po ni sinilang. Ganun na. Then, isa pa kung bakit andun ako, itiyatawag natin, ako po ang nangkasal sa kanilang mga magulang sa panahon noon. Panahon na yun. Namatay na rin yung kanya nanay. So, ang point ko rito ay itiyatawag natin na sabi nga natin ay ang tao doon na aking namit ay mayroong mga taong malayo sa Panginoon. Kaya yung galing nila magmura. Sabi ko ay nagagalit ako sa aking isipan. Umari sumbatan ko sila pero sila nga ay mga tao nasa sanlibutan. Dahil minsan ako'y nangaral doon sa kanilang lugar pero hindi nila pinahalagan kaya ako'y lumipat sa ibang lugar. Kaya sabi ko nga ay napaka sagwang tingnan mga tao nito'y talagang malayo sa Panginoon. Kaya sabi ko nakikita na parang sa impyerno sila mapupunta kung hindi sila manumbalik o hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya likas sa kanilang pagiging masama. Sabi ko, pagmumura, nasa harap, sabi nga ng isa eh. Dahil pagkakilala sa atin, sabi, oh, andyan pa yung kuna, pastor. Mumura kayo. Ay, sorry, sabi. Tapos inulit-ulit na isa. Kaya ganun kasama, itatawag natin sanlibutan. Talagang sa kanila ang pagsasalita ng masama ay karaniwan lamang na sa atin na po natin ito'y hindi maganda. Okay, anong point ko doon? Sa kadahilanan, sila'y wala sa ating Panginoon. Ngunit as a Christian, pag ikaw sumampalataya sa ating Panginoon, sabi mo, nilinis ka, ngunit buhay ka pa rin, andyan pa rin yung tatawag natin lipunan, hindi pa naman tayo nahango eh.
0: sa sanlibutan na punong-puno ng kasalanan. Ngunit yung ating kasalanan, tinatawad na ng Panginoon. Pero diyan pa rin. E sabi ni Juan, kung sinasabi mo wala kasalanan, sinungaling ka. Kaya kung ikaw nagkasala, sabi niya sa unang Juan, chapter 1, verse 8 na niyan, ay siya tapat na tayo kanyang patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya, andiyan. Pero huwag naman niyo gamitin na paraan, sabi, oh, pwede pala ipagtapat. No. Baka mangyari sa atin, habitual sin na yan. Dapat, pag kayo nagkakamali, nagkakamali ng kasalanan, hindi habitual yan, kundi mayroong pagkakataon na kuminsan di mo na mamalayan o kuminsan talagang wala kang pagpipilian. Pero as a Christian, dapat tayo manindigan na anuman ang mangyari sana, iwasan natin ang gumawa na kasalanan o labag sa kalooban ng ating Panginoon. Okay, so ano point natin doon? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Okay, verse 19. So ano ba yung verse 19? Sa Hebreo 10:19 ay maliwanag na basahin pa natin para mas mainam. 10:19. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. So napakainam po na tiyatawag po natin mayroon pong problema ang tao sa Diyos. Sabi nga doon sa Lumang Tipan, ahay hindi ko pakikinggan ang kanilang mga dalangin. Sabi pa ng Diyos kay Jeremiah, huwag mo silang panalangin sapagkat sila ay masama. So maliwanag na binabanggit po yan na kung tutusin ay may balakid, mayroon pagitan sa Diyos at sa tao. Ano yun? Kasalanan. Pansinin po natin. Isang halimbawa pa lang yung ano ba ang mangyari pag may balakid? Isang halimbawa na lang po natin. Di ba nagkaroon ng hidwaan? Ngayon kasi kalagay po natin sa mundong ito, hidwaan doon sa Iran at US at Israel, sila may paglalaban. Dahil hindi po nagkaroon ng tiyatawag natin kaayusan ay may tiyatawag natin hindi ka pwedeng daraan doon sa Hormuz. Ang sinasabi nila kung saan dumaraan ang mga barko na may dalang mga langis. So ibig sabihin dahil mahidwaan ay hindi pinapahintulutan, hindi makarating, kaya hindi makakalusot. Parang ganun din sa ating buhay dahil sa kasalanan ay hindi makalapit sa Diyos. Ngunit dahil mayroon tayong Panginoon Hesus Kristo na siya nagsakripisyo, na siya namamagitan sa ating kasabi niya, kaya nga mga kapatid tayo'y malayang makapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Hesus. Diba sabi pa yun ni Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. So maliwanag, wala daw makapasok, wala makarating doon sa dakong kabanal-banalan kung wala si Jesus. Kaya mga tao, nagtatatwa. Ayaw nila tanggapin na si Jesus ay tunay na Diyos na nagkataon tao. Hindi kayo papasok sa kalangitan. Mga grupo na tiyatawag natin na ayaw tumanggap, marami dyan. Mayroon tayong Philippine group na kapares natin na sa atin ay Church of Christ, sa Tagalog ay Iglesia ni Cristo. Hindi sila niniwala na si Jesus ay tunay na Diyos. Eh, paano siya maging tagapamagitan kung hindi siya tunay na Diyos? Eh, siya ay ibig sabihin siya ay tunay na Diyos at siya ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, both sides ay pwede niyang siya mamagitan. Eh, sabi riyan, dahil sa Kanya, dahil sa ating Panginoon Jesus ay may katiyakan tayong makapasok doon sa dakong kabanal-banalan. O, pansinin po natin. Kung wala si Jesus ay hindi tayo makapasok, hindi po yung religion, hindi yung pinaglalaban. Sabi niya, mahalaga na ikaw at ako ay magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon at pag ikaw sumunod sa kanyang kalooban at pabautismo, idadagdag ka sa kanyang iglesia. Yan po ay ganun po kasimple. Ang mahalaga po niyan ay ang ating Panginoon. Nasabi natin diyan ay siyang tanging daan. Kaya siya pong kailangan po natin. Siya ang iyong kailangan. Kaya sabi, mayroon kang confidence. Di ba kung minsan ginagamit ko halimbawa yung word na pag ikaw ay may kakilala sa loob. Halimbawa sa isang mataas na tiyatawag natin opisina na bihira papasok, pagpapasok ka, meron pang tiyatawag natin dadaan ka doon sa secretariat at i-interviewin ka bago ka makarating doon sa kanyang boss. Ganun ang tao. Kung wala ka appointment, di ka basta makapasok. Pero pag ikaw ay may ugnayan, halimbawa ikaw anak, sabi nga, diyan ba si Pa? Sabi niya, andyan, oh, pasok ka agad. Hindi niya kailangan ng appointment dahil siya mayroong ugnayan sa Diyos. Di ba? Yung boss, mga Diyos niya.
1: Kaya sabi, mga Diyos-Diyos ang tao. Basta may ugnayan, diretso. Hey, how much more sa atin yan? Dahil kay Jesus Cristo, sabi niya, mayroon tayong kapanatagan. Sabi niya sa iba, dahil tinawan ay tayong malayang makakapasok sa dakong kabanal-banal dahil sa kanyang kamatayan ni Jesus. Ibig sabihin, pwede kang papasok, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikatakot na hindi ka tatanggapin sapagkat ikaw ay may ugnayan sa ating Panginoon. Mayroon kang relasyon sa ating Panginoon. Sumampalataya ka kay Jesus at nagpabautismo at ikaw, pag ikaw mamatay, hindi ka naman mati sa lupa. Pag ikaw namatay, siyempre pwede ko sabihin, punta ako sa iyo. Sabi, okay, rest in peace kapatid, sapagkat ikaw sumampalataya, tiyak sa langit ang iyong pupuntahan. Diba? May katiyakan po tayo. Kaya doon sa akin punta na paglalamay, mamayang gabi ulit, last night, sabi ko, pupunta ako dahil bata po yung namatay, ay hindi po siya nagkasala, alam ko po, dahil abnormal nga, namatay hanggang doon lang sa igaan niya, sinila hanggang sa kamatayan niya. Kaya pwede natin sabihin, mapalad ka. Kaya sabi ko, ay mapalad ang batang ito sapagkat siya ay kasama na ng Panginoon. Siya inaaliw, kaya binalitan na ng Panginoon, binigyan siya ng maganda. Kalagayan, hindi po yung tatawag natin yung kanyang katawan na abnormal. Pero ngayon ay mabuting pangangatawan. So ano man yun, di ko alam. Ang Panginoon siya nakakalam. Okay? So, may kalayaan, papasok. Ayan, ano pa? Verse 20 to 21. Binuksan niya sa atin isang bagong buhay na daan naglalagos hanggang sa kabila ng tabi ng lalumbagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namahala sa sambahayan ng Diyos. O, isipin po natin. Yung statement po riyan ay mayroon po tayong katawag po natin isang dakilang saserdote na namahala sa sambahayan ng Diyos. So, ibig sabihin ay mayroon tayo pa. Sino yun? Siyempre, ang ating Panginoon, Jesu Cristo. Kaya sabi nga po natin kanina, yung ginagawa po riyan sa tiyatawag natin na mga saserdote noong unang panahon, sila'y pumapasok doon minsan lamang. At ang tanging nakakapasok lamang sa dakong kabanal-banalan ay yung saserdoteng banal. Ayan, banal. High priest, tawag doon. Sila'y pinili upang maglingkod. Minsanan lamang. Hindi pwede paulit-ulit. At pag nagkamali, siya pa'y mamamatay. Pero ang ating Panginoon Jesus, sabi po riyan sa verse, ay, saan yung verse na yan? Sabi, meron tayong dakilang saserdoteng na mamahala sa sambayan ng Diyos. Sambayan, doon sa langit siya na mamahala at tatawag ko natin, tayo ay lalapit sa ating Panginoon dahil sabi, siya ang tatawag natin daan, siya pang namamahala. Ibig sabihin, you are free to come in and out. Hindi tulad sa lumantipan na tatawag natin, minsan lamang sa isang taon, may papasok, pinili pa yon. Pangalawa, hindi ka pwede papasok doon, kundi every time kung magkasala ka, ay kinakala mayroon sa serdote. So ibig sabihin, hindi ka makakapasok. Mag-alay ka lang. Ngunit dahil sa ating ugnayan sa ating Panginoon Jesus, dahil sa ating relasyon sa Kanya, na kumilala sa Kanyang ginawa, alang-alang sa atin, siyang ating tagapamagitan, siyang ating kailangan. Sabi niya, mayroon tayong dakilang saserdote na mamahala. E kung mayroon ka connection doon sa namamahala, anong gagawin? Siyempre, in and out na niya. Kaya sabi riyan sa verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Oh, lumapit tayo. Bakit? Sabi nga ng ating Panginoon Jesus sa Juan, di ba? Naalala natin sa Juan chapter 14, kung di po tayo nagkakamali, sabi nga niya ay Juan 14 verse 1. Sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo at paroon ako upang ipaganda ako ng matitira. So, manalig kayo sa Diyos, Ama, manalig kayo sa akin, sabi ni Jesus. So, tayo manalig. Sumampalataya sa Kanya, sapagkat sabi niya, dahil siya ngayon, sabi po rito sa verse 21 kanina, siyang namamahala. Okay, may ugnayan ka, nanalig ka sa Kanya. Then, dahil siyang namamahala at mayroon ka ugnayan sa ating Panginoon, sabi niya, lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Kanino ba tayo nananalig? Sa church? Sa nangangaral? No! Sa ating Panginoon, Jesus Kristo at sa Diyos Ama. Kaya doon po tayo naniniwala sa tulong at gabay ng banal na
0: Espiritu. So, dito sabi rin, lumapit tayo. Kaya kailan, tanong ko minsan, kailan tayo lalapit? Pag tayo patay. Tingnan niya mamaya. Pero kaya naniniwala na pag tayo namatay, huwag tayo mangamba sa pagkat tayo sumampalatay. Kaya sabi rin, lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nalinis ng ating mga puso na hugasan sa mga dalisay na tubig ang ating katawan. Pwede natin ilagay dito dalawa ng tayo na bautismuan or either sa pamagitan po ng ating pagkikinig na salita ng Panginoon, sabi niya, malinis na kayo sa pamagitan ng salita ng ating binigay sa inyo. So, ibig sabihin, maraming paraan na paglinis. Mahalaga rito ang tanging makapaglilinis sa ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, maaari nila sabihin na ito sa bautismo o sa salita ng Panginoon na tayo nahugasan. Dahil tanging makapag-alis ng ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesus Cristo. Hindi ikaw, hindi ako, hindi yung reliyon. Yung iba, pinipili pa kung sino mong babautismo sa nila. Kaya, sino ang bautismo sa iyo? Ayan, pag iba, sabi, hindi ko niya, hindi valid sapagkat wala siya. Tingnan niyo, parang sinasabi yung tagapagligtas niyo, yung mga nang babautismo. Ang tanging makapaglilinis sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, sumusunod tayo sa kanyang kautusan. Yung tao ng bautismo sa iyo ay maaaring nagkasala, may pagkakamali, ngunit hindi tinitig na Panginoon. Ang tanong, ikaw ba'y sumunod sa kanyang kautusan? Di ba? Misa, pinag-awayan pa ninyo kung sinong karapat. Sino bang karapat dapat sa atin ngayon? Tayo mga tayong makasalanan. Makasalanan ka rin tulad doon. Nagkakamali, di ba? Oh. So, ibig sabihin, pag sumunod yung tao, pinangaral natin mabuting balitan sila sa mampalataya at mabautismoan at sumunod. Ang tinitingnan pa yun, hindi ikaw lang siya ang gumagawa ng baptism, kundi yung nagpapabaptize dahil siya nililinis. Hindi naman ikaw naglilinis. Ang Panginoon lang siya naglilinis. Ayan. Okay, tulingan natin. Sa tayo nilinis ng Panginoon. Maari sa tubig o sa tiyatawag ko natin na kanyang salita. Okay, 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ang dali. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan. Bakit kaya sinasabi niya, magpakatatag tayo sa ating pag-asa? Sapagkat sa buhay na ito, kung papansinin po natin, sa tagal na po natin sumasampalataya, sumasamba sa ating pag-asa, sabi niya, malapit nang darating Panginoon. Ay, 2,000 years na. Nakaraan. Kailan kaya darating Panginoon? Kaya parang hindi darating. Pero hindi po tayo nawawala ng pag-asa sapagkat ang araw po natin, panahon natin ay para sa atin, sa panahon ng Diyos, yung bahay. Kaya kung ilalagay po natin yung date natin sa mundong ito, sa date ng Panginoon, hindi naman covered ng Diyos ang panahon. Eh. God is beyond time. God is beyond space. So, hindi siya covered ng time. Ano man yung time nangyayari sa atin ay iba sa kanyang panahon. Diba? Isang halimbawa na lang, daga, yung tatawag natin. Yung lifespan ng mga daga, yung tatawag natin rat, napakabilis nila pagdami kaysa kanila ay matagal na. Or either yung tatawag nilang aso ay parang yung 5 years ay naaso, hindi ako nagkakamali, parang sinasabi niya 20 years old na kanyang edad. Kung i-compare po natin sa ating panahon. So, ibig sabihin, iba yung time level. Kaya sabi riyan ay, habang tayo naghihintay, sabi na napakatagal na. At 2,000 years ago na, nakaraan, 2026 na, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Pero sabi na, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat, yung panahon na yan ay mahaba, kung tutuusin ko yung time ating titignan, pero yung buhay po natin, napaka-eksi. Napaka-eksi kumpara sa ating edad, natatawag po natin na maiksing panahon, maiksi kumpara doon sa ihanda ng Panginoon na buhay na walang hanggan, walang kamatayan. Kaya sa ating pamumuhay sa mundong ito, sabi niya, huwag magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Kasi hinintay po natin siya muling babalik. Hinintay po natin na siya ay kukunin tayo, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan upang dalhin doon sa langit. Sabi doon ay wala ng kamatayan, wala ng tagutom, wala ng karamdaman, etc., etc. Yung ating iniisip na siya ay kukunin, sabi nga doon sa binasa ko kanina, sa Juan, ano? Juan chapter 14, sabi niya, ay, paghanda ko kayo ng lugar. Sa Juan 14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa'yo, paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitiran. Kapag naroon na ako, may paghanda na kayo ng matitiran, babalik ako at sasama kayo o sa kinaroon ko. So, isipin po natin. I-take po natin dalawang statement po yan. Possible, isip ng iba, yung kanyang muling pagbabalik sa huling araw, sabi ng iba, or possible yung ating huling araw. Ayan. Ilan ba yung huling araw? Dalawa. Yung isang huling araw na hinintay natin possible yung tatawag natin paghinto ng panahon na siya darating na mahukom ng sanlibutan or either ang huling araw ang yung huling araw ngayon. Kung ikaw mamatay ngayon o ako mamatay ngayon, yun ang ating huling araw at kukunin ng Panginoon. Sabi niya, kukunin ko ikat. Kaya yun, possible natin lalagay. Kaya sabi niya, huwag tayong mag-alinlangan sapagkat ang Panginoon Jesus ang siya nagtakda o nagsabi na meron siyang iniandang lugar para sa atin. Diba? Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mag-alin. Huwag na, hindi naman ata darating pa yun. Kailan pa yan? Huwag naman. Siya'y darating sa takdang panahon. Pangako ng Panginoon ay hindi nagbabago. Gagawin niya yan. Kaya kung hindi natin mahintay yung kanyang pagbabalik na paghukom, ay pag tayo namatay, ay yun. Yun ang huling araw po natin, di ba? Pero pag yung huling araw naman, siya tawag po natin pangkalahatan, ay wala nang tapos na doon. Pero hindi po natin alam. Kaya, dalawang bagay na isang katiyakan, dahil paikit hindi, ikaw at ako'y mamatay din. Di ba? Mayroon hanggang. Kaya sabi niya, huwag magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alin langan. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. No? Ang Diyos. Sino nangako sa atin? Ang Diyos. Sa sino man sumumpalataya sa kanyang anak na si Jesus ay binibigyan ng karapatan tawagin anak ng Diyos. Pag ikaw anak ng Diyos, sa kapaparoon. Siyempre siya kinaroon ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, pag ikaw sumumpala, doon ka sa langit mapupunta. Di ba? Huwag po tayong mag-alinlangan, mga kaibigan at kapatid. Sumumpalataya tayo. Sumunod tayo sa ibang helyo ng ating Panginoon Jesus. So, huwag mag-alinlangan. So, habang hindi tayo nag-alinlangan, ang dapat natin gawin? Okay. Ito yung ating responsibilidad bilang nabubuhay ng mananampalataya at sikapin, verse 24, Hebreo 10:24. At sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Oh, napakainam. Binabanggit niya na aktibo nawa tayo, mga kaibigan at kapatid. Ano? Sikapin daw natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa. So, ibig sabihin ay andyan yung tinatawag natin close relationship ng bawat mananampalataya. Hindi yung sila'y nag-away-away, hindi sila'y tinatawag natin nagkabahagi, kundi dapat meron tayong unity in love, unity in faith. Dahil one, sabi nga, one spirit, one church, one Lord. O, di ba? Kaya dapat tayo patuloy na nagpapatibay sa bawat isa. Sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa. O, hindi ko maintindihan. Sikapin mapukaw. Yan. 10:24. Tingnan ko lang sa English ano, para maganda. Sabi po rin sa 10:24. Let us consider how to stimulate one another. Let us consider how to... O, paano natin patibayin? Paano natin paramdam ang pag-ibig natin sa bawat isa? Kaya, upapasinin yung mula po rin sa matalata ay word let us. Ayan. Kaya dito ay sabi rin sa verse 24 ay tiyatawag natin sikapin mapukaw pag-ibig sa bawat isa. So ipakita po natin yung tunay na pag-ibig, pagkalinga sa bawat isa. Patuloy tayong gumagawa ng mabuti para sa ating kapwa, hindi po para sa ating sarili. Kumisa nagsisiraan ang mga tao, mga Kristiyano, nagkakaingitan. Yan po ay hindi mabuti. Yan po ay labag sa kalooban ng Panginoon. Kaya dapat natin tignan na sa buhay po natin ay dapat magpaalalahanan, magpatibayan, magtulungan, comfort one another. Hindi po yung sirain, awayin ang bawat isa. Wala pong ganun sa buhay ng Kristiyano. Kasi sabi po rin sa verse, ay sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig ng kapwa at magpagawa ng mabuti. So huwag po tayong katawag natin hihinto. Ano? Huwag po natin hintuan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi po rin sa sunod na talata, bigyan po natin pasensya. At huwag kaligtaan ang pagdalo ng ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na nakikita natin malapit ang pagdating ng Panginoon. Muli, inulit yung word na yan, word na tatawag po natin pagbalik ng Panginoon. Pero point ko rin sa verse 25 ay huwag kalitaan ang pagdalo. So ibig sabihin, nagpapakita diyan ang kahalagahan ng pagtitipon natin tuwing unang araw ng Linggo. Why we gathered every first day of the week? Hindi po ito kapalit ka substitute ng Sabat. Kasi ang idea ng iba ay na-obsesyon ng ibang grupo. Ang Sunday daw ay pinalit natin dun sa rest day o Sabat day. No. Sabat is a Sabat. Rest is a rest. Sunday is first day of the week. Tayo nag-gather in celebration. Natatawag natin sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon in the first day of the week. Kaya tayo naniwala na siya muli na buhay sa unang araw ng Linggo na ito yung papakita sa atin ng panibagong pag-asa, panibagong buhay. Kaya tayo po nagkakatipon dahil tayo po nagse-celebrate sa ating pagkatipon-tipon ay ating po sineselebrate ang katagumpayan ng pagliligtas ng Panginoon Jesus sa bawat isa sa atin. Kaya every Sunday ay ating pong ginagawa ang Lord's Supper, banal na hapunan na pagpapakita na siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya we celebrate it. Ginagawa ito every Sunday sapagkat napakahalaga ng Panginoon. Kaya ginugunita natin, kaya every Sunday tayo nagsasama upang magpasalamat, upang purihin, upang sabihin, Lord, naniniwala kami at kami naniniwala, naghihintay sa iyong pagbabalik. Yun pong ibig sabihin. Kaya sabihin, huwag ninyong kaligtaan ang ipagtitipo, kaya yung absence natin kumisan ay tiyatawag natin pagpapakita na kung misan kulang ng ating relasyon o ugnayan sa ating Panginoon. Nakakalungkot isipin kung misan na kaya natin mag-absent sa ating worship service dahil puntan po natin yung birthday, may kasalan, etc., etc. Mas mahalaga yung tatawag po natin pagtitipo ng mga mananampalataya sapagkat ang kaligtasan, yung ating ginagawa, yung paghintay natin sa pagbabalik ng Panginoon, sabi nga ng ating Panginoon, gawin ninyo to habang kayo naghintay sa kanyang pagbabalik, di ba? Kaya ang Lord's Supper ay tatawag natin hayag ng ating pananampalataya na siya namatay dahil sa ating mga kasalanan at paghayag na tayo naghihintay sa kanyang pagbabalik. Yun ay isang kahalagaan. Kaya every Sunday kasi sabi ko, walang dahilan sa buhay ng Kristiyano na siya ay nag-a-absent sa pananambahan. Maliba lang kung tiyatawag ko natin siya ay mayroon karamdaman. Kung mayroon siya, tiyatawag natin na nahirapan siya. Naintindihan ng Panginoon niya. Pero pag wala kang ginagawa, inuuna mo lang yung mga pagpipiknik, pagpunta ka sa mall, sa mga ibang gawain, may meeting. No, that's wrong. Sa atin, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. Ay, hanapin daw po natin kalooban ng Panginoon. So, walang dahilan na ikaw at ako'y mag-absent. No. Eh, dapat gampanan po natin. Kaya pag tayo gumaganap, sabi nga diyan sa verse 23, dapat linis yung ating kalooban, tama yung ating adamdamin sa pagpasok doon sa bahay panambahan. Okay, tuloy pa natin, verse 25, at huwag kaligtaan pagdalo ng ating pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. O, isipin po natin. Your presence is something in the assembly, brothers and sisters. Pag ikaw naroon, ay nagagalak kung makita ka. Nagagalak kayong makita ako. O, di ba? So, yung presensya mo na lang ay nakapagbibigay ng kasaganan o kaya kasiglahan o lakas ng loob dahil andyan ka. Ibig sabihin, hindi ka umatras. Hindi ka tumatanggi na maglilingkod sa ating Panginoon. So, yung presence mo na lang, kaya sabi nga po natin kumisan, kahit hindi ka gagamitin, hindi ka magsasalita, your presence alone means something. Kaya sa ating worship service, ay yung presensya mo ay something na sa amin, mga mangaral. Nakapagbibigay na ito sa amin, sa encouragement sa amin na kami magpatuloy sa pangangaral. Pero pag palagi kayo absent, alam ba niyo? Mga preacher ang unang tiyatawag natin sabi natin ay parang nalulungkot. Hindi naman sa tiyatawag natin na di-discourage, kundi nalulungkot kami dahil hindi kayo nagpapakita ng iyong katapatan sa iyong pananampalataya. Kaya, kumisa sabi natin na tayong unang apektuhan. Nalulungkot kami dahil hindi nyo ginagampanan ang iyong mga pag-responsibility sa pagtitipon. Kaya dapat every Sunday, ayan diyan kayo, walang absent, ano man ang mangyari, ano man ang kalagayan, ay dapat ang naroon ang bawat isa upang sumambat magpuri sa ating Panginoon Diyos. Dahil yan po sabi niya, 25, kasi huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita natin nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina, ano ba yung nalalapit ng pagdating ng Panginoon? Dalawang bagay, sabi ko kanina, ay possible yung pagkuha niya sa atin personally, individually, yan ang ating last day. O pangalawa, itatawag natin yung kanyang pagdating upang magbibigay ng paghukom, upang tapusin ng lahat ng kasamaan, kasalanan sa mundong ito. So hindi po natin alam. Pero yan po ang pinapaniwalaan po natin. Darating panahon, lahat ng kasamaan sa mundong ito ay mapapawi sapagkat sa lahat ng sasampalatay at tumanggap sa ating Panginoon. Sabi nga po diyan sa pahayag na malimit po natin dinabasa sa chapter 21, pagdating ng araw na yon, ay sabi riyan ay pahayag chapter 21 verse 3 to down. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa pili ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya magiging Diyos nila. Verse 4. At papahirin niya ang kanilang mga luha at wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas ang mga dating mga bagay. Tayo pa rin ay nasa dating bagay ngayon sa ating kalagayan sa buhay na ito. Hinihintay natin yung araw na ibibigay sa atin ng Panginoon ang kalagayan iyon. Kaya kapatid, kaibigan na nakikinig sa Ignite Radio, dapat huwag natin sayangin yung ating panahon. Dapat tayo patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya tama lang yung ginagawa po natin sa Ignite Radio. Patuloy tayo makinig ng salita niya upang lalo pang tumibay yung ating pananampalataya. Kaya marami pa tayo pwedeng talakayin diyan sa chapter 10 ng Hebreo. Pero ako'y naniwala na sapat na. Mga bagay na yan. Kung meron kay katanungan, gustong liwanagin sa aking tinalakay sapagkat nakibinga po natin, di naman tayo yung pinaka the best, kundi ginagawa po natin yung ating the best upang ibahagi ang katotohanan. Para sa ganoon ay ma-encourage ang bawat isa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kung kayo may tanong o may gustong sabihin, ay pwede kayo mag-text sa aking number. Ano itong aking number? Wala pa tumatawag. Wala pa nagtatext. 0917-587-0078. Ulitin ko. 0917-587-0078. Just in case, meron kayong tanong. Pwede kayo mag-text sa number na yan, bigay kayo ng message, pwede kayo tawagan, or either gamitin yung WhatsApp application, pwede kayo tumawag doon, at ako'y nahanda at nasisihan na marinig ang iyong mga komento, mga kaibigan at kapatid, sapagkat tayo po'y dapat magtulungan. Okay? Dahil po sa wala na pong oras natin, muli, salamat po kapatid na Brother Elisa at kapatid na Kirk Pankay for allowing me to be in the part of this Ignite Radio, and hopefully we'll see each other in the future, hopefully, or either sa presensya ng ating Panginoon, di ko alam. Kaya salamat din sa patuloy na pagkikinig niyo, mga kaibigan at kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito pong iyong kaibigan, kapatid Edgar Licodini. God bless us all.